0: uJehova uzokwenzela okuhle, uJehova uzokuphakamisa, uJehova uzolwa nabalwa nawe. Ungakhohlwa lenkonzo ithi qala ngami Nkosi. U2026 uJehova fana ngaqale ngawe, qaqeka amafindo, qaqeka izibopho, kuqaqeka izinto empilweni yakho. Njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele lenkonzo emantsele number 110 kumngeni Road. Kuyobe kushunyayelwa ngamandla, kuyobe kuprofetwa ngamandla, kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla. Ungakhohlwa, ikhona ikhombo yakho eyobe itholakala ezobe ihambisana nalolo suku, izobe itholakala ngomnikelo ka-105 rand. Qala ngami Nkosi, angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe, kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi, aqale ngawe uJehova ukuvulela abantu izinto eziboshiwe. Unkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo, ungabuthelwa.
1: Kubingelele kakhulu umlaleli, ikubingelele ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngiyamukele umlaleli wesiyathuthuka FM noqala ukuba ingxenye yalolu hlelo. Siyakwemukela ikhaya lokuphila, ikhaya lomprofethi uDr. Mzinto umavula kuvaliwe. Sibonge kakhulu ukuthi kulesi sikhathi sizoba nawe, uzwe uJehova akuphathele khona. Simukele umlaleli weNanda FM, sibonge kakhulu ukuthi uyingxenye yalolu hlelo oluzoba lusizo ngendlela engumangaliso. Namhlanje siphethe uhlelo oluthe ukwehluka kakhulu, ngoba inhloso ukuba sifinyelele empilweni yakho umlaleli lapho ekhaya. Kungenzeka ukuthi usezikweletini njengoba sikhuluma, kungenzeka ukuthi usezinhlungwini, kungenzeka uphathekile emzimbeni, kungenzeka futhi usilalele usemsebenzini, kungenzeka futhi usilalele usemotweni noma usetaxini. Konke lapho osilalele khona, sifisa ukusho ukuthi sicela ukuthi sibe ikhaya elizoletha usizo nenduduzo nempilo phezu kwakho kunoma ngabe siphi isimo okusona. Bathi abanye mavula kuvaliwe, enye yezinto esiyibonga ngoNkulunkulu osilethele wena endaweni yaseThekwini ukuthi izwi olikhulumayo liyakuletha ukuphila. Kulezi nsuku ke kukhona izinto ezikhona ezinye zenza uzibuze imibuzo ukuthi kazi ikusasa lisiphatheleni. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi uJehova kukhona okuhle nokungcono akuphathele khona. Angihambi ke ngedwa estudio, nginabo lapha estudio esizobambisana nabo ngoba kukhona izwi elizokulekelela. Umdokotela ongema ukhona naye, siyabonga kakhulu. Ake ngithathe nanti izwi engifisa ukuba ngikhulume ngalo osukweni lwanamhlanje. Ya, sizofunda nje izwi uJehova alibeke kakhulu emoyeni wami, engifisa ukuba likwazi ukuthi likulekelele kakhulu. Incwadi yamakhosi okuqala uvesi 17, ngiyafisa ukuthi silizwe bese sesikhuluma ngalo. Ya, sicela usifundele mamodokotela, sizwe ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini kumlaleli ekhaya.
2: Amen. Amakhosi okuqala chapter 17 verse 11. Esasuka ukuwalanda wambiza wathi, ake ungilethele nocwezu lwesinka esandleni sakho. Verse 12. Kepha wathi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho.

0: uJehova asebenza ngayo esidingweni somuntu. Uvamisile uJehova ukuthi acele lento onesidingo sayo.
1: Yes.
0: Ingoba usuke efuna ukubona ukuthi uyabona yini ukuthi sekuyisikhathi sokuphendulwa kwakho kuleso sidingo. Yabona ufika umprofeti kumama uthi mama ngicela ungipha amanzi. Umama uyagijima usithi mana mama ngicela ungenzele ukudla. Yabo umama inedala gijima ukuthi amanzi umprofeti awacelayo akhona maningi.
1: Yeah.
0: Manje yini uma umprofeti ethi mana mama ngicela ungenzele ukudla, yini edala umama achaze manje athi ayi muntu kaNkulunkulu kusele imvushwana yimpuphu ezonela mina nengane yami sidle sife. Ingoba umprofeti usemthintela khona ahlupheke khona. Ngifuna ukuthini kuwe mlaleli wami, ngithunywe uJehova phezu kwemindeni.
1: Jesus.
0: Kunesibusiso sakho uJehova athi angekunikeze sona. UJehova ungithume ngesibusiso esizoqeda indlala empilweni yakho. Kunendlala yokungabi namali uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokungasebenzi uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokuba ningazwani lapho ekhaya uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokugula emzimbeni uJehova afuna ukuqeda lapho empilweni yakho. UJehova ungithumile ngesonto leli lakusasa, ngiyakumema mlaleli wami, ngikumeme eThekwini eMansele number 110 kumngeni road eDurban station. Ila khona uJehova azoqeda izinkinga lezobhekene nazo. Ngizocela mlaleli wami uzothatha isibusiso sakho, uzothatha isibusiso esizophakamisa okuhle phezu kwempilo yakho. UJehova ungithumile ukuthi ngizokhuluma izwi lesibusiso phezu kwakho. Ngizobe nginenkonzo yempuphu, ngizobe nginenkonzo yokuqeda ukweswela empilweni yakho. Ngizobe nginenkonzo la khona athu Jehova angishise udengezi lempuphu, ngishisele wonke umuntu othi mina kuvalekile empilweni yami, kuvaleka imali, kuvaleka ukudla, ngisho ekhaya, ngisho endlini lapho engihleli khona emqashweni wami. Ngithuntutha impuphu yokugcina, ngithuntutha i-rice yokugcina, ngidla ngibe ngibuka ukuthi konje kusasa ngizopheka ini. Omunye uthi sengaphila ngamathini ngoba nefriji anginalo. Sengaphila ngamathini ngoba imali yokuthi ngithenge inyama anginayo. Ngizothi kuwena ke mlaleli wami, ngithunyiwe njengomprofeti kaJehova, ngithunyiwe ukuthi angizoqeda indlala, angizoqeda ukweswela. Umoya wokweswela ulidimoni elibi empilweni yomuntu. Umuntu uyeswela ebe esebenza, kodwa kucaca ukuthi ukhungetho weswela. Uyaswela ubaba ebesebenza, kodwa kucaca ukuthi lo baba ukhungetho umoya wokweswela. Uyeswela umuntu ewuthisha, kodwa kucaca ukuthi lo baba lo noma lo mama lo noma kuthi uyafundisa, kodwa lo muntu ukhungetho umoya wokweswela. Ngifuna ukuthi kuwe mlaleli wami uJehova unginikeze isixazululo sokuqeda ukweswela empilweni yakho. Ngizobe ngisebenza abantu ngempuphu. UJehova uthi angenze lo msebenzi. Lalelake kukhona imfihlo engizokunikeza yona kusasa. Ngizokunikeza imfihlo ezoba yifa lakho.

0: akho ayakuhlupho phupha amakaka uphupha uhambe emahlathini uphupha uhujwa ngabantu uphupha igazi uphupha uboshwa udutshulwa amaphupho akho aphethe ukufa kodwa awacaci ukuthi angamaphupho aqhamuka kuluphi uhlangothi lalelake ngicela uthole ibarcode yempilo wathapha ubuze ngebarcode yempilo noma vuka kusasa uyothola ibarcode yempilo ibarcode yempilo iyenza impilo yakho igqame impilo yakho iyayibuyisele emandleni ayo phela ibarcode yempilo ixoxa ixoxa ngisho nengelosi le uJehova nginikeza yona le okuyiyona ephebeza konke okubi okuza kuwena ibhakhodi yempilo ungahlukani nayo uyithole izokulekelela izokusiza kakhulu uye umzimba wakho unobukhuphe kunokunambuzela okusemzimbeni wakho lalela zitholele insipho kamavula kuvaliwe ugeze ngayo uphinde uyigcobe uyigcobe umzimba wakho wonke bese uyagqoka uye emsebenzini uyangizwa ngithini geza uphinde uyigcobe ungenza unenkinga yesikhumba izokusiza insipho umavula kuvaliwe soap noma ulala ugcobe umzimba wakho wonke ulale ugcobile umzimba wakho uvuke kuseni ugeze uzosibona nesikhumba sakho sizocaca isikhumba sakho sizoba sihle isikhumba sakho sizogezeka zonke izinto ezidalwa zichitho abakufake zona zizokhuculeka ziphume emzimbeni wakho ngingabala ngithini ziningi izinto zempilo kwamavula kuvaliwe nezabasha zikhona ezokwenza ukuthi kube nokushisa ngaleso sikhathi ukushisa okudingakala ngaso phela kukhona ngisho ubheka mina ngedwa kukhona ngisho ukhetha mina phakathi kwabaningi kukhona kodwa ngizothini zikhona lezi zinto bayazibonga abantu ziyabasiza abantu umwesifazane uma usuzongena endaweni yabesifazane uhlushwa inkinga yama pain lokho enikubiza ngama period pain hambo itholela ama drop on prophet ayasiza kakhulu ayawaqeda ama period pain uqedile indima yabesifazane kade ukuyona usuphumile ngithi thola phela lokho kokustima ustime usibuyise isimo sempilo yakho sibe sihle kakhulu isimo sempilo yakho ezabasha lezo ziyatholakala kamprofeti ziyatholakala kwamavula kuvaliwe ungakhohlwa kwamavula kuvaliwe likhala lokuphila likhala ethemba nawe uzojabula nawe uzophakama izinto zenhlanhla ziyatholakala ikhona ukhona umkhanyisi oil ikhona ilucky oil ioil yezimanga eyenza imihlola phakathi kwabantu sibonge kakhulu Jehova kubusise vukela kwamavula kuvaliwe emnansele number 110 kumngeni road eDurban Estate ngase WMCA thintele number ngiyakuzoduke siyakuthanda siyabonga
1: ingelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangithathele ama-CV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje uma ngabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuto raf nofikela ubrown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground ma ngithi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi baba.

0: Pasti ngisim dengan terbela air minang itu hamba imsum dengan hamba kau. Pasti dia sudah buat saya dengan hamba umur waktu hamba imsum ulung umur waktu hamba kona ulu kuasa umnas. Gizbok hamba suka bila mau bila kau, bila kami semua sudah senang. Minang saya ingin cumi lebih fole. Saya bahagia dengan profesor, saya bahagia dengan inyanga, ingkulis tu mila, umat esaswa, ingkulis South Africa. Kalau kita begini lelai kaya. Ginga wa isholi nisebenzwa lekhaya ngesandla sika mavula kuvaliwe nokungisukumisa kwakhe lapha ngathi ngiphuma ngaphuma ngkhala ukuthi awubaba wangisukumisa kepha manje mina kwangezeka lendimanga lezingizibona zenzeka kubantu kani uNkulunkulu usekhulumile kumavula kuvaliwe ngahamba ke ngaphikelela insabeni ekhaya emlazi bengifika lapha ekhaya emlazi kule gunane elimhluphe kusukela ngo 2008 ukumhlupha kwalo leli kunane leli nempilo yami nje ivele nje yadistroyeka nje kakhulu hayi kancane ngoba benginezinto ebenginazo nasemsebenzini bengisebenza kahle futhi nakhona ngaphuma ngendlela engaqondakali emsebenzini ngoba kwave kwafika nje ubumnyama ngokuthi akubele ngishiye phansi kwakhala i-HR yonke then what's wrong as it is. Kuthe sekade ngiyoba ngisho nje ukuthi kade ngiyilana-ke kade kuyisonto uma ngibuyela emlazi lapha bengine kunani elingihlupha lolu hlobo lolokuthi bengize ngivuke ebusuku ngithathe umkhonto ngiyohlala e-dining room ngicuthe icuthe la i-passage ngithi cha ngifuna ukuligwaza-ke manje lele kunani ngoba sengikhathele yilona nengane endlini entombazane ikhala ingane yami ithi baba ikunane leli nenkinga lidla ingaphansi lezi lezinto ama-underwear yazo. Ngithe kade ngiyinaka kuyisoto ngilicupha lebundane ngibeka yonke into nje efanele imedliwe ebundane lifle kodwa kungenzeki ngikubeka unoxhaka kungenzeki kodwa ngalelanga lelo ubaba mavula kuvali kwele ngisukumisile njengoba ngisho ngithe mbe ngabe ngibuya ngifika lapha ekhaya ngacupha kuthe ekuzeni kokufa beku-past 4 ngithe ngiyezwa ke kunoxhaka ukhale. Hawu ngavuka ngithele ngivuka ngathatha wona lo mkhonto wami ngafike ngakuqiphisa likhulu lingaka hayi lase ngiliphushela lapha elokhu ze lekishini nawo lokhala kathi ngibona ekuseni hayi ngangabela ngaliphushela lapha bese ngithi ngiyalibhekisisa ekuseni bathanda bokumkhonza uThixo mavula avaliwa bezwe izinto zenzeka hayi uNkulunkulu mfike into yakho abakuyeke bengithi ngiyalibuka ekundane bathandwa alinazo iy'nyawo ngaphambili ley'nyawo ezingemuva kuphela ngithi angifule lobo bufakazi okwenziwa umavula kuvaliwe empilweni yami njengoba ngibekile nje la ngime phasi kwesisekelo sokuthi nezwe mina ngabe lingibuka nabazobuka i-TV bazothuka ukuthi uNguni uqhamukaphi ngoba bese kufana nomuntu ngifana nomuntu ofika amen.
1: Ngibingelele baba Mavula, ngibingelele baba Ungema. Ngicela ukufakaza baba ngisenkonzweni ngolwesihlanu. Ngahamba futhi ngaya nasolwandle. Ngicela nje ukufakaza baba. Saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya. Ngalala. Mangivuka late. Ngibuzwa i-message yangena efonini ngingayinaki ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena ama message aka Vodacom. Ngiqhubeke ngenza into zami kuthenga bo 9 sengihleli hayibo mangithi i-message engitshela ukuthi into zami zonke seziprocessile bengine nkinga ke baba ngine nkinga imali yakwa Raf kade ngangigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi baba bese ngilahle ngisho ithemba kodwa nje emva kokuya kule nkonzo kuthema ngibuye ngabona i-message ingena ethi imali yami iprocessile ebank imali engango 250,000 and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba Mavula avaliwe, ngiyabonga menziwe izinto zenzeke, ngiyabonga baba ngokungisiza, ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba. Ngiyabonga kakhulu baba.
2: Ngiyabingelela babudokotela ngithi angidlulise ukubonga bese ngecala emsebenzini sicoshiwe siwu-4 amdokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle wanginika ubabudokotela wanginika insebenzelo ngayisebenzisa kuthiwa ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa. Ukubonga kakhulu babudokotela ngithe ma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe.

0: Mr. Prophet DK Smear, Isahlulo Mbisi, Gadla Ngadla, Matawuzeni, ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo yini emkhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
1: Le bhodlela uthi kwenzeleni ijuice?
2: Usho le juice, le juice phela ingenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza ngingakaliqedi ngisho ibhodlela, kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi. Bekuthiwa ngingasaludla ngisho ukuthi ungabe ngisayidla ngisho irayisi, ngabe ngisayudla, ngabe ngisaphuza ngisho itiye, kodwa ngiyayiphuza itiye namhlanje ngiyadla. Ngisho sekushaya u-ethi ngiyadla. Akusekho nje into eyinkinga manje, nasengiyarecover futhi emzimbeni.
1: Awu siyabonga ukuthi usamprofeti.
2: Uthi usamprofeti.
1: Yebo, usasembusweni.
2: Wasembusweni.
1: Ubani Sibongo?
2: Owamajola mina.
1: Sibongo
2: owamajola.
1: Ngendawo
2: eTranskop MPs.
1: Awu siyabonga. Siyabonga ukuthi usemanje.
2: Yeah.
3: Yeah. Sanibonani, sanibonani kamalam. Nguzodwa wakadlamini Msingi. Ngathi ngeijuice lakubaba ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV, ngishiselwa ngigula, ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithema ngo-checker nje amasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Eyi, ithengeni le juice bathandekayo. Eyi, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele, njengoba nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
4: Sanibonani, sanibonani. Mina igama Sibonile, bakhesi emzimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje omzimba wonke ephihlika nje. Sengizame yonke into, hambe bonke odokotela ngisizakale. Ebese ngilahlekelwa neyithemba, sengihlule nje kwakuphuma phambi kwabantu endlela besengonakale ngayo, especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu, sizakale kakhulu. Mkhulu umehluko, mkhulu umehluko. And bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela besengonakale ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba, umsize kakhulu.
5: Sanibona. Igama lami Sibonga uGatsheni. Igama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi niyilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi, kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi-ke uma ngithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le, ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga, noma mami beseqale ezama ukungishiya, but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela, ukwazi nawe ukuthi ube right. Ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu, wanambe zihambela, umfazi bese hambela, kodwa

0: bangayithola itholakala embusweni ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu, mina ngiyayincoma 100%.
1: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntuba tuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela izinombolo
0: 0797-551-813 0792 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 0982 ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, masina sebuya kumina sesilungisile izinto, sathola ukuthi sesinenye inkinga, induka isavuke. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nemune sifo socansi nakwi-HIV, bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola. Itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.
2: Ubungusho uthini-ke lapho singarekhoda manje
3: ijuice insizitheni kade kuthi angiphalaze kuthi angibuyise kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesiswini ebekade ine-pain nje ebila iphelile leyo pain bengiya 6 times e-toilet kodwa kusasebenzisa ijuice yesibili kodwa manje sekwehlile lokho ney'nhlungu zehlile yaphela naleyo pain ngoba njalo nje bekukhonto ephephezela la ivele ithi phephephe kube ngathi ngisiwa amarezi.
2: Amen. Shalala uNkulunkulu wami mhlawumbe nomona wethu.
4: Okay, umbuni bani?
2: Yebo baba.
5: Hayi, ijuice imele ngisizile kakhulu. Ijuice benginento ekhuphuka bemsinani, ngingakwazi ukulala ngesayidi, ngingakwazi ukulala ngesayidi. Ngizibe sengihlale ngilale ngibheke phezulu. Bengabela ngibhebhezu vengikhwehle mhlawumbe kabili noma ikathathu, kodwa ngide ngaphuza ijuice ngayiphuza kuthe kwe-6 ngakwazi ukuthi uma ngitsheli lala, kodwa ngikhwehlele ngize ukuthi kunento evenyiswa ngathi yakhuphuka iza ikhwehlele vele yiphuma uma ngiphuzeyo leyiphuma uma ngiphuzeyo kuthe nje sisuke kwe-6-7 abanye bonke into ekhuphuka nje ngathi isigaxa nje la engafuni ukuphuma ngathi yabambeka kuba ngathi yehle le nto le ngiyikhipha njalo ikhohle nje kusuka lapha ngile nge-choice ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje akonje sengi-right manje noma ngakaphili kahle hle ngisaphuze kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula
2: inomono wenu akusona isquash lesi
3: ijuice ingisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nesho indawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngaphibelile noma ngibuya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile
2: yebo
4: Pasi, kuthatha la e-ofisini laseThekwini, kuthatha e-Sango House.
3: Ijuice ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso. Ngilunywa nje.

0: Ivalo lamlenze ngiphathwa isiyezi ngiguqungana imisipha ifinyelana imisipha namajaqaba engibamba kungavumi nje mangiphuze ngingayi nasetoilet. Ngafika ngazothenga ijusi la ngihamba ngayisebenzisa wathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenzima kakhulu ngayiphuza. Lathi ibhedlela lokuqala ngase ngiwuza umehluko ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko. Hhayi manje sengi-right ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambi eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe iphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana. Kodwa manje akusekho sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa mangizalana ngibathengele nabanye basho bathi yabasiza bayangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu sibe sezivuvukala nesisu kodwa sisehlile manje asisekho ngoba singasekho nje.
1: Ngilele kubo bonke abantu kuzo zonke indawo sanibonani. Siyakholwa ukuthi abantu bayaphila sibonge uNkulunkulu ngemsebenzi emihle asenzele yona yomusa ngesikhathi zonke. Kunezinto ezimbalwa nje engifuna ukukhuluma ngazo ngifisa uzibambe lapha ekhaya. Number one, ungakhohlwa ngomhla ka-5 sinenkonzo esinawo laphana empangeni e-town hall yakhona. Noma kanjani inkonzo iyoqala ngo-6 ntambama kuze kube u-6 ekuseni. La ngifuna abantu ke abanephupho nabantu abafuna ukubona impilo yabo ikwelinye izinga. Angifisi ukuthi ngibe nabantu abangaziboni besamuhwele. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukuyibona bevusa imizi yakubo. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukusibona berana amabhizinisi abo. Ngifisa ukuba nabantu abafuna ukusibona bethola ama-promotions emsebenzini. Ngifisa ukubona nginabantu abanephupho empilweni yabo. Abantu abazaziyo ukuthi bafunani empilweni. Kunezinto ezinye kufanele nje sikhulume ngazo. Kakhulukazi kule nkonzo ngizobe inkonzo yokuphakama le. Inkonzo yokuphakama ubambe inkonzo yokuphakama kukho konke ukucindezeleka nakukho konke okufisayo nokuzama uzophakama. Ngithi ke la sisenkonzweni yalo yokuphakama. Masikhuluma ngokuphakama ke sikhuluma ngeke uthi uyaphakama ube sikhohlwa ukuthi uyaphumelela bese ukhohlwa ukuthi uzophakanyiswa. La ngizophakamisa abantu uzethu ohlabelelayo ingakho ningibona ngicula ngihlabelela ngoba uJesu wehla kwangiphakamisa. Siyadinga ukuphakama embusweni kaNkulunkulu, siyawadinga amandla okuphakama. Ngithi mina ukuze ikhali kayihlo livuke udinga ukuphakama financially, asiphakame siphakame spiritually. Siphakame. Abanye bacindezelwe yimimoya abakwazi ukwenzana noma yini, abanye imisamo yakubo icindezelekile, abanye bacindezelele kwezezimali bacindezelekile, abanye akukho okwenzakalayo kunoma yiyiphi into abayenzayo nabayizamayo empilweni yabo akukho okulungayo. Angazi ukuthi uzophakama kanjani. Lalela, uNkulunkulu ungithume kuwe, ungigcobele wena, wangigcobela isimo sakho. Uthi uNkulunkulu angizokuphakamisa ngomhla ka-5. Ngomhla ka-5 azikho izinto eziningi, ngizokuphakamisa and uzokuphakama. Ngomhla ka-5 ngiyokhuluma into eyodwa, ngithi mina ngine-appointment yabantu abathi prophet ngifuna ukuphakama. Sengihlupheke kakhulu ngifuna ukuphakama. Akusikho ukuphakama kwengcebo kuphela. Nomuntu othi prophet kwesikamoya ngifuna ukuphakama. I want to excel. Ngifuna ukuphakama ekwengiwenzayo, ngifuna ukuphakama. Prophet ngifuna ukuphakama kwesigamoya. Prophet ngifuna ukuphakama kwezezimali. Prophet ngifuna ingcebo yami iphakame. Ngifuna ukuphakama lapha ngoba ngiwezikelula neswelakele kubantu ukuphakamisa abantu. Wokwazi ukuthi ukuphumelela kwakho sekufikile, uyophakanyiswa ngaleliya langa.

show me kwa ungabi ukrim ngathi ungabi ukrim ngicela kube indwangu emhlophe kwa babukukani senza indwangu sizodonsa umoya wale ngubo yakho yalahleka ngoba ayibalulekile yona kodwa umoya ophelezela yona le ngubo yona esiwudingayo umuntu ke ufunda ukubukelwa into zakho zokuthi mina mprofethi into zamthathisisela umnyameni inkonzo enkulu le babukumkani angicacisele ukuthi abantu basesitene siza kubo kumqinelo lo wakusasa kumqinelo babukumkani mhlaka 15 bese kuthi mhlaka 16 ngesonto sonke siphelela ngemali esibhekela ku-285 kuyozochazela babukumkani ukuthi sizoqala emanzini wonke umuntu owaphupha ngifuna ukuchaza le zinto ezimbalwa eziyi-connection yomuntu wamanzi umuntu ophuphe esemanzini noma ebeklini noma ebengcolini ma usufikile uzosichazela bese kuba khona esikwenzayo ngoba sizodla impande uzoxhumana nomoya othize umuntu wangena emanzini ethuliwe kodwa wangabuya ngithoma konkani wabuya ethi mina ngena emanzini kodwa angiswanga lutho ningangiphuphe ngihlangana nomnumzana ngangiphuphe ngihlangana nenkosazana loyo muntu akadlanga impande manisa nomoya akufanele umxhumanise nabantu abasemanzini umuntu othi ngiyawasaba amanzi njalo uma ngidlule eduze kwamanzi nova umuntu othi ngathinta amanzi umuntu othi ngidinga ugezo babukumkani umuntu othi ngathwasa ngaqeda akuyeki phambili umuntu othi mina uma ngiyenyanga emuthi awungisebenzeni sengize ngisetshenzelwa amanzi kuphela ngathi-ke babukumkani akwenzeki ukuthi umuntu usebenze uma bebuthakathi kodwa masusetshenziswa wena ukuze uphume ekuthakathini kwethiwe lowo muthi awusebenzi leyo nto izinkomba zokuthi uthakathwe ngawo umuthi or else lo zama ukukhipha lo wakushaya washawa umbetha uyazi ukuthi ma ufuna ukuphuma la uzothalayo wavala lezo yinduku ezaziwayo ukuthi ziyisihlamu sakho sokuphunyuka kunento oshawe ngayo so ngizocela umuntu onjalo othi mina angisetshenzelwa amanzi umuthi angisawuthinda inhlobo ngizotshelwa ngizeni umuntu othi mina elami idlozi lifuna iswasho kuphela asikho iswasho nje babukumkani somlotha umlotha wakhiwa izinkulu iyafana impande nomlotha babukumkani engani impande yisihlahla umlotha uzalwa yisihlahla umkhandi uzalwa yisihlahla uyangizwa babukumkani so awukwazi ukuthi iwasho kuphela ezingisebenzela kunenkinga ekhona efanele izolungiswa emanzini and ngizokunika i-opportunity yokuthi ungichazele ukuthi mina baba ungisebenzele umuthi bese-ke ngiwelapha ngokwesimo okusona yingakho babukumkani ngibona mina le nkonzo kuyo eyawo wonke umuntu odinga ukusizakala empilweni yakhe umuntu okakabamba amanzi ngisewabusisa ekhaya umuntu othi omunye babukumkani obalulekile othi ngake ngabamba amanzi angisebenzele babukumkani ereydweni uthandaza kufacebook uthandaza noma kuphi i-social media platform

0: Umprofeti Magetjagetja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngoThemba.
1: Sisebandleni laProfethi Magetjagetja lapho sozwa khona beyifakazela abakhethwa besho ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo nomprofethi zibe seyishintsha kanjani impilo zabo.
2: Ngizobonga mama Excel ugcwele kababa ngiyabonga kakhulu. Ekuseni ngithe ngihamba la ngehle emgaqweni ngazidobhela imali nje.
1: Hayi kahle wena phela imali ayisatholakali. 400 rand wonke uzihambela nje uyithola kanjani abekhona abantu ade behamba lapho?
2: Khona usisebeke phethe ifoni ngakubhim upavement la. Ngithi ngimbhekile ngithi ayi awuthi ngihambe ngala. Ma ngithi ngibone nge 250 rand ngikuvelele 200. Ngithi ngiyayidobha. Ma ngithi nantenye 200 futhi ogoqiwe futhi. Usise uthe phakamisa amehlo. Sengiyithathile imali vele beyengabonanga vele bekuyeyamvela ngithi ngiyabonga ke binike mina ibike mina.
1: Ngiyabona ukuthi sekhona ngempela lento ukuthi uyakwazi ukuyithola.

0: inkonzo kaMprofethi baseThekwini ngeke ngibe khona ngike ngaba kwinkonzo yokuqala khona inkonzo wayibizile lapha egeza khona abantu abadala so le yankonzo sathatha insebenzo yakhona safika ekhaya sayisebenzisa uma sisebenzisa bese kufika ikhehla elafika kumina lathi lukhokho uma lifika lathi lukhokho leli ikhehla lathi yabona njengoba kunje la ekhaya imina odala kube nje njengoba kunje la ekhaya imina odala kube nje kusho ukuthi uma echaza uthi sasiyinkinga la ekhaya ngoba sasishayana ngemithi okusho ukuthi engangisiza ngako ukuthi niye noma ingeyinkulu kwemsamo ngabe sengiphaphama uma ngiphaphama ngiyixoxa lento ekhaya ibathi futhi ngoba kade sasamba kodwa sikaze siyithola into nje
1: into nje after umprofeti umagejageja ekugezile wakugezela idlozi lakhuluma
0: yebo kusho ukuthi ke uma ngabe likhulume kanjalo ikhehla besethi omunye usisi ekhaya oyisangoma ngoba sasinaye ngalela suku athi yenaye ngoba wathi ubaba umprofeti kufuna kwenziwe imbuzi yamacala asifuneni imbuzi yamacala siye naye emsamo kusho ukuthi ke yenziwa ke imbuzi yamacala theme siyenziwa kunabantu ke abangaphakathi bomndeni bebenza izinto eziningi nje ngoba usisi wekade thwasile shothe thwase komunye oyasemndenini kwaqala iinkinga kuthe maseqala lezi iinkinga kwacaca ukuthi ke manje akaphume lapho uma esephuma lapho usisi futhi balandelisa ngezinto eziningi zokuthakatha kusho ukuthi ke ekuthakatheni kwabo ke kumanje nje dolo umuntu loyo imali ayibondi kwandoda yakhe wayejwayele ukuthi kube yona esebenza iphele lo msebenzi siyalibonga ke ugcobo lika Mhlophethi Magashagasha okunye ke obuye kwenzeka so ngathi ngiyahamba la ngaba khona ngahla ngithi mina ngiyicula umculo kaMasikandi so ikhona
1: yini akubondle noma ingayo uthi ulindele ukuthi ngathi ungahlaba kancane phansi
0: yeah okay okuthi ke sahlangana nomoya ubhuti washo umoya ubhuti hayi nali 1000 bona ukuthi nenze njani lo 1000 isenze ingoma esiyenzile eculwa ngomprofeti kulo 1000
1: sathi shani sanza siyabonga
0: yeah ya obuthi ukuthi ke ukuza kwami namhlanje la ngilalelile nje kuvuma kwenanda kuba ngiyalalela nje kakhulu makhalela
2: inanda 88.4 FM when we're done more of the music you love
3: engabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i stroke kanti ukhona unozimanga isowasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512
4: Ubokla okunika ithuba lokwina yinye kwezishumi inqola zokudla ukungenela thenga noma yipi imkhiqizo emibili yenyama battle bese uswipe iboxer

sikhumbuze sabakithi kulaba abanesifiso sokumunana nenkosi somnala kusukela ngolesibili noma ulesine isuke ke ikhona inkosi somnala laphaya ngolesibili kusuke ke kwinkonzo yethrone la khona singathi inkonzo yesicelo ufika khona nomnikelo wakho nje ka 200 rand sizoguqa ke ucele phambi kwenkosi konke okucelayo siyakubusisa ngoba lokho ke ubusukhululeka nje kanti futhi ke ukhona nopolisi insungu ngawo lesibili kuphinde futhi kube lesine la kusokuwe face to face corner kuwena nenkosi uxoxa uyilanda le ndaba osukuze ngayo naye ke ubeke sengene ofisini lakhe ngabe lo profeta akhulume lokho umoya akushoyo kuwena ngaleso sikhathi so isikhathi nje sihle kakhulu lapha ku face to

0: Dr. Eshunala.
1: It mina inkunzile abayikhuza ukuhlabeka kahlabi. Ungangazi uma sayihlabile iyawuthini na. Hey hey hey hey hey hey hey hey ayo.
2: Nabamgqeka
3: abamgqeka basazomvula.

0: eshonala
1: ithi mina inkunzile abayikhuza ukuhlabeka kahlabi ukungazi uma seyihlabile iyawuthini na hayi
2: labamgxekayo
3: basazomvuma
4: sethu ngempela sihambile kodwa ke sibonge lapha kunampumelelo emanzimande sibonge lapha kuzamalotshwa ncamo sibonge lapho chef indaba siyabonga kakhulu bakithi bonke abantu kade belapha ku-Facebook makuthi angisakubiza ngasekuyisona isikhathi esisala ngempela sesifika nakanjani emkhulekweni.

uluma efuna ukuyiphakamisa noma efuna ukuzibonakalisa usebenzisa umuntu usebenza ngumuntu uNkulunkulu efuna izibongo usebenza ngumuntu Lingakapheli iminithi uyobusungiza ukuthi ngithini Uma uNkulunkulu sithi ungumenzi noma ukwazi ukwenza kwenzeke Khona ingoma kaKing Somnala ethi esho njalo ethi ungoma kwenza kwenzeke Yes Unguma kwenza uNkulunkulu mayefuna ukubonakalisa amandla akhe kuwe Kuyobe ngathi uyakuyekelela Mese yakuphakamisa Bonke abafuna ukukushonisa phansi uNkulunkulu uyokwenza njengetennis uyokuvumela

0: Sanibonani gamalam uzodwa wakadlamini msingi ngathi ngeyijusi lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza ngejusi kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngothetha nje namasosha omzimba aright ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakele njwa nami nje ingisizi ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga
1: sanibonani minigama Sibonile bakhesi mzimkhulu benginenkinga nje yamaxhubu nje umzimba wonke ephihlile nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngisizakala ebesengilahlekelwe neyithemba sengihlule nje kwakuphuma phambi kwabantu engilibe sengonakale ngayo especially ebusweni kodwa emva kokuba ngithole ijusi yababa nje sizakale kakhulu sizakale kakhulu mkhulu umehluko mkhulu umehluko engibe sengihlule ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakale ngayo ebusweni ngiyabonga nje kakhulu gaga umsizi kakhulu
2: sanibona igama lami isibongo uGatsheni isigama lami uSiphamandla Gatsheni bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthinini ngenxa yokuthi ke uma ngithola usisi basengisiza wanginikeza le juice le ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze umshini wami ngempela benginenkinga noma mbe seqale ezama ukungishiya but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi umama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo so yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi so ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe ke ukhulume nosisi uzokwazi ukusakululeke nawe bese yakutshengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu wanambe zehampela umfazi bese hampela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyile sekhaya kumanje kumnandi obuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya ngugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hayi usebenza ngampela into yakho isebenza ngampela ihlala nomama yabona ujabulile ujabulile mpela angibonge mina
3: awubona bakusiya uthela nomama majola athi flex staff hey babusiya wave ungisizile ngejuice yakho liyasembusweni ayive indiphethe kahle kwi-BP yami i-BP yami ngendlela ibengasalawuleki ngayo ngoku baninzi nabanye abayifunayo senzeni nje abanokuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana ndizawucela ubundazisa ukuthi eyiphi indlela endingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini ngoba baninzi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawni ndiyabulela kakhulu ubaba uSibiya ubona babusiya mama umtolo lona ke baba ngisake ngibonge hey ijusi yakho ayi ngisebenzelile i-BP yami bengasakhontroleki nje ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje hey ngimane ngathola nje le juice ayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami hey ingenzelile izimanga le juice yakho babusiya
1: Oh, kufazi wejuice. Ngathenge ijuice. Ngithengela mina noma. Wayehamba uma edondolozela sukumanzi. Kodwa

0: kubuza nje izukwane ngithi isonto ni hayi ngathi ngimbona wabona hayi usakwazi manje lokushiya phansi induku uyayihamba uyaqonda makanti besehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangicacanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke iqaqama kodwa kumele ngayiphuza ijuzi akwaphela womcengo kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuzi
1: akuseyabonga kuloo ndawo
2: besisila ijuzi sehlise umsinzi wake manje ngoke ukeyayisiza besi ijuzi mkhokhele
3: ehe iyangisiza ey'ntweniyeningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathale ngihlale phasi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijusi igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzeka ngingasohayifuzeli uma ngikhuphula entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
2: Awu bakwazi wahefa umama mshayele ehlobo nokuhamba nje ngibe happy. That is right. Umama wakho uphoze nendaba.
3: What a pass.
2: Yeah. Lebe ukuthi ngizishiya indawo ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi what a pass bakhona bangabona. Ngithi abantu manje ngoba phela into lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi abakho.
3: Ngihamba ngezinyawo makhibili noma ngibuya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi sezisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
2: Yebo. Okay. Asho uphasi kuthatha la e-ofisini laseThekwini sithatha e-Sango House.
3: Yebo. Ijusi ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alfa. Ngiphathwa izinso. Ngilunya nje. Ngivalela imilenze. Ngiphathwa isiyezi. Ngigoqongela imisipha, ifinyelana imisipha. Namajaqabe engibamba ngingavumi nje uma ngiphuze ngingayi nasetoilet. Ngafika ngazothi ngijusi la. Ngihamba ngayisebenzisa wathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenzi mali kakhulu ngayiphuza lathi sibhedlela lokuqala ngase ngiwuze umehluko ngaphinda ngacalela isibili ngawuze umehluko hhayi manje sengi-right ngiyaya kahle ngaphandle ilam eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu ma ngabe mhlawu ngiphuze into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana kodwa manje akusekho sekuphelile ijusi nje ingisize kakhulu so nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa uma ngizalana bathengele nabanye bathi abasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi iyabasiza ingisize kakhulu nje nesisu sibe sezivukala nesisu kodwa siseshile manje asisekho ngoba singasekho nje
2: asibingelele kubo bonke abantu kuzo zonke iy'ndawo sanibonani siyakholwa ukuthi abantu bayaphila sibonge uNkulunkulu ngemisebenzi emihle asenzele yona yomusa ngesikhathi zonke. Kunezinto ezimbalwa nje engifuna ukukhuluma ngazo engifisa uzibambe lapha ekhaya number one. Ungakhohlwa ngomhla ka-5 sinenkonzo esinawo laphana empangeni e-town hall yakhona noma kanjani inkonzo iyoqala ngo-6 ntambama kuze kube u-6 ekuseni. La ngifuna abantu ke abanephupho nabantu abafuna ukubona impilo yabo ikwelinye izinga. Angifisi ukuthi kibe nabantu abangaziboni besabuhle. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukuyibona bevusa imizi yakubo. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukuzibona berana amabhizinisi abo. Ngifisa ukuba nabantu abafuna ukuzibona bethola ama-promotions emsebenzini. Ngifisa ukubona nginabantu abanephupho empilweni yabo abantu abazaziyo ukuthi

0: bafunane empilweni. Kunezinto ezinye kufanele nje sikhulume ngazo kakhulukazi kule nkonzo. Ngizobe inkonzo yokuphakama le. Inkonzo yokuphakama. Ukubambe inkonzo yokuphakama. Kukho konke ukucindezeleka nakukho konke okufisayo nokuzama uzophakama. Ngithi ke la sisenkonzweni yalo yokuphakama. Masikhuluma ngokuphakama ke sikhuluma ngeke uthi uyaphakama ube sikhohlwa ukuthi uyaphumelela. Besikhohlwa ukuthi uzophakanyiswa. La ngizophakamisa abantu. Uzethu ohlabelelayo ingakho ningibona ngicula ngihlabelela ngoba uJesu wehla wangiphakamisa. Siyadinga ukuphakama embusweni kaNkulunkulu, siyawadinga amandla okuphakama. Ngithi mina ukuze ikhanka ihlole ivuke udinga ukuphakama financially, asiphakame, siphakame spiritually, siphakame. Abanye bacindezelwe yimimoya abakwazi ukwenza noma yini, abanye umsamo yakubo icindezelekile, abanye bacindezelele kwezimali, kwezezimali bacindezelekile, abanye akukho okwenzakalayo kunoma yiyiphi into abayenzayo nabayizamayo empilweni yabo, akukho okulungayo. Angazi ukuthi uzophakama kanjani. Lalela, uNkulunkulu ungithume kuwe, ungigcobele wena, wangigcobela isimo sakho. Uthi uNkulunkulu angizokuphakamisa ngomhlaka 5. Ngomhlaka 5 azikho izinto ey'ningi ngizokuphakamisa and uzokuphakama. Ngomhlaka 5 ngiyokhuluma into eyodwa, ngithi mina ngine-appointment yabantu abathi mprofethi ngifuna ukuphakama. Sengihlupheke kakhulu, ngifuna ukuphakama. Akusikho
1: ubaba uDK Smear ogcobolo wakhe indlela awangisiza ngayo, engathi aqhubeke enze njalo nawabanye. Yabonga.
2: Sanibona embusweni. Igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo engolweni. Ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya. Into engenzele yona isimanga. Ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini. Ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years. Lesibhobo singiphethe. Kodwa ngayiphuza nje izinsuku ezintathu ngawubona umehluko. Kumanje ngiyaphila, ngizothenga enye ijuice esibili. Benginey'nkinga ey'ningi. Umhlane wami ubona ngathi benginezinso, ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi, kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilale. Ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya, ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka wokuphilisa abantu. Okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi, yona le ngangiyithengile yodwa, ngamshayisa izivalo ezimbalwa. Wengasaya ey'nsukwini, wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena. Waqhubeka waya ey'nsukwini zakhe, uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu. Nami mehluko ngiyawubona. Benginenkinga yokujulelwa naye iy'nyawo nokuthi ngijuluke nje, kodwa manje umehluko ukhona kakhulu. Ngiyabonga kubaba uSibiya, ngisaqhwele phambili nokusiza abantu. Amen.
3: Amen. Ngidwele emsakazweni ngathi cha, ake ngizami. Hhayi, ingenzela iy'manga ijuice yakho, ingenzela iy'manga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo, ungayeki nabanye abagulayo ubasize, ngoba yeyi ungisizile mina, ngivukile kwabafileyo, ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu, ngoba abantu bayagula kodwa bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijuice yakho, iyasebenza ijuice yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi, ngoba besengihambisa kwedada.
4: USibiya, ngisacela ukubonga bandla ngejuice yakho ethi ngisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela ubaba uSibiya. Uyazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje, hhawu udokotela nje wavele wathi nje hhawu ushukela wami ukahle. Hawu, ngaze ngabonga ngalelilo kuzana ngale juice yakho ubaba uSibiya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
0: Ungakhuluma-ke ukuthi ijuice ikulekelele kuphi na?
5: Mfundisi wami, ijuice ilekelele kakhulu, inkula kakhulu. Sengifile, angifuni ukuhamba mambi, sengifile. Ijuice iyangikhipha.